0: he ke je de wa bi because no na mo mo nge pio
1: nyanya pe ni chu
0: chanin chano bi mo de wa bi o me no ko bo ke je mo mo he
1: yo doc okay no kambe ni nene yo dasi o na ofia ke ha wo nene e deal e ke si si jemi o e piole every month
0: yeah
1: e pio 30 Ghana
0: nyafi nyafi o
1: e piole bo bo bo bo bo
0: that's right
1: se ne mauje po nga e wala si mi o
0: okay
1: pio every week e pio 30 Ghana
0: that's right
1: mo wi he wa mi ne mo ongenge sika sanini
0: okay
1: mo manya no jesisi bo bo bo bo bo
0: hallelujah
1: nene o manna nene no nge pio mi
0: okay
1: nene ma cho enoyami
0: nene
1: kabeni no dio
0: okay
1: eke jesisi every month sene enane ne ma unge pio pio le hu e wo ma u e pe mi
0: every week oh my goodness oh my goodness
1: lo no fe no nge watu ebuyo eko pe mo ka nyango sa mu yune wa nge dio
0: Nine you.
1: Ano kwale munyu no anganye dio.
0: Nine yi.
1: Momosa, momo try no yeko. Ope koko no ye nene imagine keba.
0: Amen.
1: No no fine no no ngewoto ebu yo.
0: Okay.
1: Bo kunu ngew. Mm. Moke for lion no.
0: Wow.
1: No ye nene ma uma peke ha.
0: Amen.
1: Ipo pe doc mu che number ka ha wo kunu.
0: Yo.
1: Na ma de ke monoji ni bike klene ngewa he ni.
0: Nine yi. Okay. Number ji 055
1: 055 788
0: okay. I was here, Mama Lizzie, every Indian I can't add your

0: na ura no etna se edi amaye enti ne hia wa na se wo so be kolai no so na wa she urade di ani onyam mama lizi enyale na lasi odi bi agbro na mi to ndi e ka fa mi atwa adasi di eba nwa
1: dok enyawo le fun
0: ka blood anemia na atwo no ji bia ara
1: yo dok akpe me dogbe ne nu kola pe nu selam de me dibe ma remi o kata mi o susu ko ba da se ye di ma mi o leji
0: okay
1: be ma wu le nu kunu pe jesi won to

0: Mihusa wo pake niyema gusa bag we mupe. Na chesa kwentu yuda wenim.
1: Hey!
0: Kwa kwe the traveler.
1: Ase unim.
0: Last week there, se mi nyo nina neko Captain Jesus Empire bo wa Ashamai. Neda hibim.
1: Ashamai hoa na mesandu wako. Weken si inso. Onyanko pwa daretini di fwoke siye. Prophet Isaac ofosu hijima se. Ansa insori nina. Lon shenema.
0: Enye wede ye mubi mpae bo na ye juma un. Oshe ya. Neni padudu anu ambeso ambesa anko fiempu. Empae bo ye tuya. Neshe se di onyanko pwa otu mi dedi. Eme niwe nye huye. Menam menam. Ensenche neni anga wadi etise. Mihubida, enti da bayi niye friha.
1: Empa bono wanka sen shasi ye fieda. Na honi mkapti nishishe. Ya the watch night kesiye. Ene be biyano. E fieda nana juni nina. Ama di achimemenda. Afe hume de biya yari sabe tuwaso. Ako si kwesieda. Nenumu ne nyanku pon nam prophet Isaac ofosu niji mansaso. Ebe sada sanyaru we nina. Nye wahu nemu ni humhumu. Womu wa musika sami yade. Nyani diye ye juma sem. Awane ema. Awariye na ebi bioho. E ya kwentu wa munsem. Umudiye ni utumiye kwa usa beamano. Akofo. Wetu wa namuombi. Ama dani ya pam. E diwa bre bunya. Enumye ni nu yabure mese odifo won soe e be saw yade no wi a obeshira o amade ni je akofie nye ni kofe sane omo e ba last week in pai boni bikura no e de ni jie ashase ye twi kwa shama government school mu ho e ti wo ma bi edi ansa so twentwen won ase kra akwanya sronko na abeda hoi be ka ni pampe pianko ma e fri ga na chichiri benchaye e kwa hwehwe nyankopon e kira kwan ne hu bi na wo no hu da biara da faka na be si ashama me lorry station bisa government school mu ho bibie ni afre 0277 232774 and a 0553 237642. Nyako pon be osabe. No be mo ase adore sempo anwa nwa. Amen.

0: Or for my name is sister, I'm a faithful in Chuchu Kumaka. When one son at tea and Kumodia, Mammy, it is saying,
1: but
0: now we've.
2: Mihusa wo pake ni ema gusa bag we mu pe na chesa kwantu da wanim hey kwa ku the traveler ase woni last week there say me nu nyina na call captain Jesus Empire bo wa shama na danidim
3: ashama ho ana me san do akọ we can see so onyankopon direct ni deep focus here prophet Isaac ofosu hiji ma se onsan sori nyina lo hwe ne ma
2: anya we dey yemu bi mpae bo na ye adwuma hu ohwe ya ne nipa dodo no ambeso ambesa kofie mpo mpae bo a etuhia na hwe se dey onyankopon to me daddy emma ni wa nyina hu ye menam menam ensen chene ni anwanwade e ti se mi hu bi da enti da ben ye free ha
3: empa bo no anka sen shase ye fie da na oni m captain sheshe ye the watch night kese ye ene be bia no e fie da na na dwuni nyina amade a chimemenda afa hu me da bia ya re sabeto aso akosi kwesi ye da na numu na yankopon na prophet Isaac ofosu hiji mansa so e be sa da sanya ro nyina ni wo hu na mu ni hu wo mo busi kasam ya de nya ne de ye adwuma sem awo na ema aware na e bibi oho e ya kwantu mu nsem umudie ne utumi e kra osa be ma no akofo watu na mo bi amada ne apam e di wabra bo nya ano ni nu yabure me se odi fo won won so yi e be sa wo yade no wi a obeshira o amade ni je akofie nye ni kohwe se ne omo e ba last week in pa ebo ni bikura no e de ni jie ashase e twi kwa shama government school mu ho enti wo wa ma bi e de ense se o twentwen won ase kra akonya sronko na abeda ho yi be ka ni pam pepian koma e free gun na chichiri benche ye e kwa hwehwe nyankopon e kira kwan ne ho bi na wo no ho da biara da fa ka na be si ashama e main lorry station bi sa government school mu ho bibia ni afre 0277 2327 4 and a 0553 237642. Nyakupon be osabe. No be mo ase adore sempo anwa nwa. Amen.

0: 104.5 FM.
1: Na so ho be san no mo ani agia. Ene ma memfa ahosan ngo. Adum Nyankopon.
2: Amen.
1: Mama, mpasa wo kan fitro no.
3: Papa mpacho Genesis. Enguma ne tie di onu nsia, chichemu pacho dumie no. Na Isaac dua wasa
1: sene so.
3: Na onyanobaye moho.
1: Ha.
3: Afrinhyia no mu.
1: Monhyia semne nso pa.
2: Bacho.
3: Eradi
1: ano naka.
3: Oh yes.
1: Awurade ano naka.
3: Yes sir.
1: Ana Awurade akigina. Ana be made waka ye den. Abem.
2: That's right. That's
1: amen.
2: Right.
3: Amen.
1: Apostle faith to say. Dia onam na sem so be show bi ara. O ma wadum di wudu bi ano so. Nya

dipatlo tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete. Ga ona tšhelete ga o kgone shapo fanaka ga o kgone shapo kae.